owo ki won ni le raje iyo ki won ni le olopo ojo su erun yo o pe ko ma la kan ma se ko opa soro pore bu chiki chiki lo mo pe ka se ri omo re o ma se tu